onye nwe ka o ji n'aka ibe dị mma dị mma gbari gaga tiri ọnụ ọrụ na-agụ egwu ebede ebe flavo na fino mara ndị be anyị si na onye ọbụla na-alụ onye karịrị ya anya na-eme gịnị ọ na-ekili ya ekili ibe etulule gị abụrụ ụsa dịka na-eme unu aba m bụ Peter Edochie a na-akpọ m Ebedike.